e ana vanu e kritu ki na muni daungarona na muni I mbula ni ongole mai bula to ni salanti oni na nu mbeka ni na mai ali e lebo na ka ni rani mo ka thora oni na seni kune da mai kina e ndo bula I lebo na tutuku e suave ki mai mina sati ko makawa ti ko e atero ni salanti e na rawa ni ndikeba e sona I mui mui ni sanga soni binaka rani kune na tutuku ni ngole I balbile wai se sombeka na Novika e biu mai e na newspaper ndaro ni reidhe kia na e sona I tutuku e sanga soa ni rongabina ka e ndona pa noa e kere I tuki na muni nganga rauni ni tango mai ki kemni tango mai ka na muni mbula mera marau I rana ka mni mai na noa ndopu nolo mani mai viti ka kenda mai tiko mbula mbula ka marau tiko ka vei re reidhi o kenda na tiko ongo e ateroni Sama I tumbuki kenda na ngauna, vina valevu veke mnina semarawa mai ki au, ena e kabini kua, ena nonda programu Radio Viti, mano tu horo fenua, vina valevu veke mnina semarawa mai, wanunu I vina kaini veke mnina, ena nonda bana ulu tiko eni ngo, ena ngauna ni nraki mbatambata, oba mbauta, menda babarau, nda tango maki kenda, nda maroroi tiko na nonda mbula, Kanda bilo mani tagatiko na nonda vosa vakaviti. Vavivinaka verto Hugh Fraser kei Samuel mai na radio manotu horofenua e na mapara dio dio dio ama. E na ken soli tiko na ngauna mera ni daroda e sona I tutuku e na nonda vosa vakaviti. Ongo ngana nomuni ndauni vengarabi Elisapedi samanunua ganivala waka mwade tika ene veke mni e mano tu horofenua e na radio viti mano tu horofenua mapara dio dio dio ama. Mi adhovna madha o katumai minda gei verungo din tomo talikina ni te mwade tukamanda.